0: de anilor de sunt șabă.
1: Mm.
0: E salsa saca.
1: Mm.
0: O horton ke sam pili unai.
1: Mm.
0: Hak sang ma tong ke. Hak tong ma tong ke. Nam zang ma tong ke.
1: Mm.
0: Ni lo ge sung tong nai.
1: Mm.
0: Asang a sar pa velai ke san hai ka.
1: Khana to kha raju. Ni mo to simani tikcha juda nin mo. Nin mo. Nin mo romantic. Romantic nin mo gubo nang je babe sikya mo nin mo ti cha juda ao nin mo logi song na tu kha na yang salno sanka salbo saka na ani gobule tal se hemai na
0: tek ani ya fen ya ke bodan ba jorari ba no
1: ni raju nang kubun salgo bu kring hordi nini simani bela standard Nin Simani Bella standard Razo Nung City City, Taibo Kamgo Simani, Nung Simarok no Sabuitondi do. Ta Sakamardi Sabuitondi. Bella Hambai Razo Bella Hambai Kapani Mariki Singh Razo Ayang Udipur Shaka Moharanini Razo Bo Omohai Klino Bo Koglob Sikya Kapani Mariki Singh. Bo sahor mani bai angke ayang hapung hatai shakawo asukzak siring siring khoroksani bo khorang khanaya khanao koksha to milini khorang tai musoi pungmani khorang au omhoi jorono bo sal no sengmani bo seng saiman ka sal nini logi songlai sabo Sal saka, ao tal, mene. Omo hekano nashi na kyanke, sakni sampli, saguno, nugo, mene. Hake, razu, omo heklanyo bo, sika, romantic, hinimano bono, romantic, kobi, hinimano, bela standard, razu, nang omo heklanyai tebo sidi, kaklayo, tinango, nang tebo, krak, nightok, kam klanyang si manan. Do, nai gerana heke teke sya kok dugu sabotong pi. Hello.
2: Hello, dibor kaham nai.
1: Belai dibor kaham, baik koto, tai kulumung ya faro.
2: Nang, iko, ini ya kray kodolong ni panda, ini tonggo, nai doro senogo, kang maliang, sorry kato biang kui.
1: Ang nunu sawi kena hani jong aro.
2: Eh, ang sawi liat, ini kai sorry kato biang kai. Mai kai kini dol, abo, bukakai to sok tong ka.
1: Hmm.
2: Kai sok sama thang loi ba.
1: Aau, neng kini boro.
2: Panda koro ya sok sama je thang tong ma ba. Kai tini kai sore ag dong sole ya, kai thang liat ta.
1: Som nang thaya hai, ngak sini te boro tini neng kini ba.
2: Hmm, abo. Panda kok sab lai mong pandang lai nai ta tini kai.
1: Hmm.
2: Kini dol ya kai botol ni hoi te seng. Iko kesar tong lainyai, menazar tong lainyai, arwo seng rang jomari lainyai, engkai rang rong jomari wui, olo seng dikini pandak hawa arwo no, o rang rong wanyo, baksa suba lainyai ca.
1: Oh.
2: Engkai apa u nijini simi bahasa koros kai miyab le. Engkai botol ni hoja ta rang dalai tong karo. Suba lai, apa pun suba lai ni, order rokan suba lai ni cak. Kaya jeng panda kotor kotor kay lai kan, kaya jauh sana sana nengna jeng onet korso tong le sini. Mui kaham rokanya nangguh kay ba. Onet garo rusam mukam kok tang kok log, apa jatuh no kay ni cak. Jin panda burung burung.
1: Ah,
2: kaya. Anak
1: nung foto kacang layu sing munai ang tini sawi liat ah. Ah,
2: angkut
1: nung sawi kena nung tong nah ni jonggo.
2: Sawi
1: liat ang tini. Dah kau kering ni nisa kaham kering
2: tong
1: teng. Kaham kering tong kaya Allah rokot hang sini hintong kata. Dati nung hamdi nung Hei, di mana?
2: Kuno leng ya mana? Yang kongkai ya yasku doras kata.
1: Oh.
2: Eh, abon ibagi si.
1: Oh.
2: Doktor, one majak

0: Raza filmni Rsamo.
1: Awa.
0: Bobo.
1: Kisidin panongge.
0: Ba. Buhoro kana imane nga bo.
1: Abo 1995 jong kanantra.
0: Anke nang tabok bor nai ba khaya ka khnaoi kharok tong thogi srangi phanmani jong haijible.
1: Awa.
0: Ba. Hake nun oro samong tabok khnar gnen tep tong thog jangam la.
1: Apa
0: hanya
1: dengar? Dah ke? Kerana
0: naik mat kerana ya. Kisi din bano.